0: da tsaro inda mayakan da ke da alaka da kungiyar alkaida da kuma buzaye yan tawaye suka kai mata wasu jerin harahare da suka jijjiga gwamnatin sojin kasar ta yammacin Afirka labaran kenan daga sashen Hausa na BBC to sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya ka ta fara jirgin ruwa na passenger na kasar Netherlands da aka samu barkewar cutar hanta virus a cikin sa na dab da isa tashar jirgin ruwa a birni na biyu mafi girma a kasar ta Netherlands wato Rotterdam inda za a ajiye shi nan da yan sa'o'i masu zuwa barkewar cutar dai a lokacin da jirgin ke kan hanyar sa daga Argentina zuwa Cape Verde ta yi sanadin mutuwar mutum uku da killace goman mutane da ke cikin jirgin ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji
1: Hakan dai shine ke nuni da an kawo ƙarshen doguwar tafiyar da jirgin ruwan na MV Honduras yayi zuwa gida Netherlands bayan da ya taso daga Argentina a watan Afrilun da ya gabata na shekarar da muke ciki ta 2026 tafiyar shakatawar ta kasance a barfar gaba bayan da aka samu bullar cutar ta hanta virus mai matakar hadari da ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku an da ya kwashe da yawa daga cikin waɗanda suke cikin jirgin ruwan a lokacin da jirgin ya tsaya a tsibirin Tenerife sai dai wasu ma'aikatan jirgin su 25 da kuma wasu ma'aikatan lafiya biyu na cikin waɗanda za a kai gabar ƙarshe da su da zarar jirgin ya isa Netherlands za a killace su sannan a yi wa jirgin feshin magani gaba daya a wani rahoton binciken ta na baya-bayan nan hukumar lafiya ta duniya ta ce barkewar cutar ta hanta virus ba wata mai hadari bace sosai a makon da ya gabata ne dai aka kwashe da yawa daga cikin fasinjojin da ma'aikatan jirgin ruwan lokacin da ya isa gabar tekun tsibirin Tenerife
0: akai da Khalifa Shehu Dokaji da wannan rahoto to sai kuma Najeriya inda iyayen yaran nan yan makaranta akalla 50 da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su a karamar hukumar Askira Uba dake jihar Borno sun shaidawa BBC irin halin da suke ciki lamarin da ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata sai dai har yanzu iyayen sun ce babu labarin halin da iyayen nasu suke ciki ga rahoton da Abdul Halil ya hada mana
2: rota mata da muka saka ya sunanta wacce yarta mai shekara 6 ke cikin yaran da ake zargi yan Boko Haram sun sace duk lokacin da lamarin ya faru a ranar Juma'a ta kasa ci ko shan komai har kawo yanzu saboda fargaban halin da yarta ta take ciki
3: shekara 6 da suke muka bambaci komai bambaci a zasu da su bambaci alama komai ba kam to muna kira komai daga hannun Allah to fata naka Allah kawo su lafiya har yau mutobe shi baki na ba har yau bana iya barci kwata kwata ma
2: shi ma na da cikin waye maza na wadanda aka doki ƴaƴan nasu
4: har yanzu ba mu je dauriya akan inda suke har yanzu ba a tabbace yanzu da aka tabbatar da shi da yara 48 dama 50 ne amma biyu kuma sun samu sun gudu kenan
2: ɗan shekara kamar nawa ne haka
4: babba daga cikin su shekara 20 zuwa 19 17 shekara 9 akwai mai shekara 7 shekara 4 zuwa shekara 2 akwai mai shekara 1 har yanzu
2: kamar cikin su an ga kankanan akwai mata da yawa ciki haka
4: a cikin kankanan na din ba akwai mata
2: kin wani irin hali yanzu uwayen wannan yara suke
4: yanzu haka da gaskiya mu muna cikin mawuyacin hali dan yaro koda babba ne in ya fita ya bar maka gida kwana daya dole hankalinka ya kashi to bale waɗanda a cikin su akwai wanda ba zai iya ce ba ni ruwa ba akwai wanda ba zai iya tuwa a kansa ba in yayi fitari ma ba sai an cire mishi a canza mishi kaya dole ne ka zama cikin wani yanayin da baya cikin wani amma dole ne mun wuka lamarin ma Allah
2: kwana nawa yanzu
4: daga ranar Juma'a karfe 8:12 chief suka shigo gari nan suka yi yunkurin kwashe yara kanana din suka fita da shi kafinan da suka bi gida

0: duk lokacin na wa'ana mutane suka bayyana ko kuwa ga labar a sanar da mu abin da suka giya mana kawai.
1: Wasu shaidu sun sanar da cewa 'yan kungiyar ta Boko Haram da ake zargin sun shigo sun ɗauki yaran sun kasu kashi uku ne a lokacin da suka shigo garin. Wasu suka tunkari jami'an tsaro wajen fafatawa domin su ɗauki hankalinsu. Wasu kuma suka tankaru makarantu domin ɗauka yara ƙanana a yanda wasu suka nihi gari wajen ɗauka mayan yara 'yan makaranta. Wa'anda ke gari a cikin gidaje da ke shirye-shiryen gudanar da jarabawa ya Abdu Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To har yanzu dai muna Najeriya amma nan kuma batun siyasar ƙasar ne inda zaben fitar da gwani na 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar APC da aka gudanar ƙarshen mako ya bar baya da ƙura saboda zargin ɗauki ɗora. Da wasu ke cewa an yi a wajen sanya 'yan takarar da ake so. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan majalisar wakilai da dama da ke kan kujerunsu sun kasa samun tikitin sake takara koma majalisar a jihohi daban-daban na Najeriya. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
3: Jihohi da dama da aka gudanar da zaben irin su Kaduna, Katsina da Taraba da Jigawa da Yobe. Ana ta samun ƙorafe-ƙorafe da ke fitowa daga magoya baya da su kansu 'yan takarar da suka yi rashin nasara inda suke nuna rashin gamsuwa da zaben. Tsarin da jam'iyyar ta bi na yin maslaha tsakanin 'yan takarar APC dai ya yi awon gaba da kujerun da dama daga cikin 'yan majalisa masu ci waɗanda suka shafe gomman shekaru ana damuwa da su tare da gabatar da sabbin fuskoki. Alƙalmin da suka bayyana na cewa zuwa yanzu aƙalla 'yan majalisar tarayya masu ci 15 ne suka rasa tikitin takarar a zaben 2027. Cikinsu kuwa har da shugaban masu rinjaye na majalisar Farfesa Julius Ihombere da Nicholas Mutu da yake majalisar tun shekara 1999. Mansur Musa Jega da Jafar Ahmad daga jihar Kebbi da wani dan majalisar da ya fi kowa daɗewa daga jihar Jigawa Yusuf Sa'id Miga na daga cikin waɗanda suka rasa samun tikitin. Ko da yake zuwa yanzu ba kowannensu ya ce ufan kan rashin nasarar ba, wasu daga cikin mutanen da suka yi takarar sun ce yadda zaben ya gudana cikakken ruɗani kuma sun karɓi sakamakon ne kawai da haƙuri. Honorable Awal Lawal Daura ya nemi tikitin takarar majalisar tarayya domin wakiltar mazaɓar Daura Sandamu da Mai Aduwa. Amma bai yi nasara ba.
4: Magana da na yi nake cewa ban gamsu ba, na faɗi haka ne sakamakon yadda aka gudanar da process ɗin da kuma ɗan wasu kurakurai da muka gani. Bawa Allah komai. Kuma muna sa ran cewa jam'iyyarmu ta APC za ta yi ƙoƙarin gyara wannan process ɗin.
3: Honorable Khadija Bukar Abba mai ɗakin tsohon gwamnan jihar Yobe marigayi Bukar Abba Ibrahim da ke wakiltar mazaɓar Damaturu Gujiba Gulani da Tarmuwa. Tun daga shekarar 2007 na daga cikin waɗanda suka rasa tikita a wannan karan, ta ce waɗanda suka bata wannan dama ce suka karɓi abinsu saboda haka ba ta da jayayya.
5: Dattijai hudu suka zo suka ce dan Allah an haƙura da takara. Ni kuma na ce ai mutum ma yana mutuwa ya bar abu balle takarar siyasa. Tun da gwamnati ce ta tsayar da ni kuma yau gwamnati ta janye tsayar wannan, ni ma na haƙura ba komai. Kuma shi mulki daga Allah ne, ya ba wanda yake so a lokacin da yake so. Tun 2007 mun girma tare, ba wani siyasan da suka sani in ba nawa ba wannan four local governments.
3: Sai duk da gamsuwar da wasu 'yan majalisar masu ci suka yi da sakamakon, wasu daga cikin masu neman tikitin takarar irin su Jadal Ayuba Balanko daga jihar Taraba ya ce san bai gamsu da tsarin da jam'iyyar ta bi wajen fitar da 'yan takarar ba.
6: Mun tashi daga nan muna nan a constituency dinmu, local government dinmu, mutane sun taru daga safe har zuwa karfe 6, ba wanda ya zo ya ce mana kala. Har muka dawo jiya, yanzu ma muna jira menene rahoto da za a bayar. Mu a Taraba State gefen Kare Lamido Lau da kuma Ado Kola har yanzu ba wani abu da aka ce mana, ba yi zaɓe ba ma gabaki ɗaya.
3: Yayin da rahotanni ke cewa tuni wasu da basu gamsu ba suka fara yunkurin fita sha'anin jam'iyyar, APC ta ce ta ɗauki matakin daidaita lamura daga masu irin wannan ƙorafi. Kamar yadda Yusuf Dingyaɗi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kan harkokin yaɗa labarai ya bayyana.
7: Duk wanda ke ganin ba a yi mashi daidai ba, akwai kuma kwamitin da aka kafa wanda za ka kai koke a saurari ƙorafin ka, ko inda kake ganin an yi kuskure ko kuma an yi maka uzuri. To akwai kwamitin sauraren ƙorafi, kuma akwai kwamitin da ma za ka rubuta ma har zuwa yadda kwatar jam'iyya domin kai ƙara.
3: A cikin makon nan ne dai ake sa ran gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takarar sanata da gwamnoni da ake ganin zai fi zafi. Da kuma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin jiha a kwanaki masu zuwa. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya.
2: Inda yanzu yake ƙarfe 7 na safe ne saura kusan minti 15 a isa da ke Sokoton Najeriya da kuma ɗan isa da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com da za ku iya karanta labarai da ɗumuɗuminsu. sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafin

0: ضمن سادس زمنتاد محاورة. Gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da wasu jihohi suke dauka dangane da fargabar ambaliya da aka gargade su. Yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Niger inda kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta bukaci hukumomi musamman shugaban kasa General Abdurrahman Tiani da ya sake shawara game da shirin gwamnatin sa na rusa daruruwan gidajen mazauna wasu unguwannin birnin ya mai lamarin da a ce wasu na iya jefa magidantan cikin halin kakanikayi. Kungiyar ta kuma nuna damuwa kan halin da kasar ke ciki musamman ta fuskar shari'a da nuna wariya tsakanin jama'a da masu rike da mukamai. Ga rahoton Cimma Ila Isufu.
1: Kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta fitar da sanarwar ce yayin taron manema labaran da ta kira a Yamai, inda kungiyar ta mayar da hankali kan muhimman batutuwa guda uku da a halin yanzu su ne ke daukar hankalin al'umma kasar ta Jamhuriyar Niger. Kungiyar ta CCLD bukata ta fara da bayyana matsayarta game da batun koran mutane daga wasu yankuna na Yamai da hukumomin birnin suka yi niyayi, kamar yadda Almustafa Dauda, mamba a kungiyar ta CCLD bukata, ya shaida mana.
2: Cikin lokacin da duka ya kamata a tadda mutane a dibi yanayin lokacin, saboda nan zuwa gaba za mu shiga cikin damana, kuma nan zuwa gaba za a shiga cikin jaraba ta examen ta secondary da ta primary har zuwa can da actima BTS data. Akwai ekol ma a cikin unguwannin nan, sauran nan suke karatu. Idan an ka tadda su wurin nan, ya ne sakamakon karatunsu zai yiwa? Idan za a tadda mutum, kamata ya yi a biya shi wurin da ya kamata ginin da ya yi, a ba shi kuɗi ya je ya nemi wani wuri ya yi gini ya je ya zauna.
1: Ta haka ne kuma kungiyar ta nuna damuwa kan abin da ta kira da rashin adalci da aka ma ma'aikata a shagulgular ranar 1 ga watan Mayu, ranar bikin ma'aikata ta duniya.
2: Kowa ya san rana ce da Central Syndical suna hitowa su yi jerin gwano nasu yadda sun ka saba yin shi. To mun ka ga wannan lokaci nasu yayi, sai an ka ce musu akwai matsalar tsaro, wannan marshi da suke yi ba su yin shi. Sun ka yi hankuri ba su ce komai ba. Yanzu ana nan bayan sati guda, sai mun ka ga su da ma da ke iko sun ka yi organizan wannan marshi. Mun ka ce to cikin kasar da ana so a yi ma duka 'yan kasa adalci, saboda sai NSP sun ka zo sun kawo mulki sun ka ce adalci ne za su yi mutane, kenan yana cikin adalci mai kyau, kuma idan an ka hana mu wani bai kamata a ba wani ba.
1: Daga ƙarshe kuma kungiyar ta CCLD bukata ta kuma ja hankalin hukumomi kan batun ƙara yawan jihohin kasar da ma sake masa suna.
2: Ko yanzu ma wanga jihohi 8 ma da ke gare mu, gani mutane suna kuka, akwai wasu ƙauyuka yau ko ma wurin da suke ma suna jin tsoro. Ballantana yanzu an ce an ƙara bude shi, kuma za a ɗauka wasu mutane a kai wurin nan da za su kula da wannan jihohi, kuma an ƙara bude wasu. Mun ka ce ba ana ƙin wannan ne ba. Me yanayi shi ne ya kamata a yi dibi gina, me yanayi ya kamata a yi sauri-sauri a yi da wanda ana ai barin shi can sai daga baya a yi.
1: Wannan kungiya ta farar hula ta CCLD bukata ta yi fice wajen ba hukumomin kasar shawarwari kan tabbatar da adalci na zamantakewa da abin da ya shafi tattalin arziki da haƙƙin siyasa. Kungiyar na kuma gudanar da taron manema labarai akai-akai don ƙalubalantar hukumomi kan batutuwan mulki, muhalli da lafiyar jama'a.
0: A gaida Cimma Ila Isufu da wannan rahoto. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana bullar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a matsayin matakin gaggawa da ya shafi ƙasa da ƙasa. Ko da yake dai hukumar ta bayyana cewa lamarin a lardin Ituri, inda aka samu mutum 246 da ake gani sun kamu da cutar kuma kusan 90 suka mutu, bai kai matsayin annoba ta duniya ba. Amma duk da haka hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa cutar na iya ninka abin da ake faɗa a yanzu. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu El-Leman ya yi kuma da wannan rahoton.
3: Bullar cutar a yanzu tana da nasaba da nau'in ƙwayar cutar Budibigo, wacce ke bijira magani ko alluran rigakafin da ake da su. Saɓanin nau'in zayya, cutar wacce ke da matsakaicin adadin mace-mace na kusan kashi 50 cikin 100 ta bazu zuwa manyan birane kamar Kinshasa da Goma, har ma ta tsallaka iyakoki zuwa makwabciyar ƙasar wato Uganda, inda aka tabbatar da bullarta kan mutane biyu. Bincike ya tabbatar da cewa alamomin Ebola galibi suna bayyana ne tsakanin kwanaki 2 zuwa 21. Bayan kamuwa da ita, inda sukan fara da zazzabi da ciwon tsokar jiki da ciwon kai, yayin da take tsananta tana kawo amai da zawo da zubar jini, kwayar cutar tana bazuwa ne ta hanyar taba ruwan jikin wanda ya kamu da ita kamar jini da amai wanda hakan yasa gano ta da wuri da killace majinyata zama abu mai muhimmanci domin rage kaifin bullar cutar hukumar WHO ta shawarci jamhuriyar demokradiyyar Congo da Uganda da su kafa cibiyoyin gaggawa tare da tsaurar matakan kariya ko da yake babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yayi gargadin rashin tabbas kan ainihin adadin waɗanda suka kamu da ita hukumar ta buƙaci kasashen waje da kada su rufe iyakoki ko takaita kasuwanci tarihin jamhuriyar Congo ya nuna asar rayuka masu yawa sakamakon cutar Ebola da suka hada da mutane kusan 2300 tsakanin shekara ta 2018 da shekara ta 2020 da mutane 45 a shekarar da ta gabata wanda ke matsayin bangare na kusan rayuka 15,500 da aka rasa a fadin Afirka cikin shekaru 50 da suka gabata Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria
0: to yanzu dai bari mu saki koma Nigeria inda bayan da hukumar hasashen yanayi ta kasar wato NAMED ta fidda wani rahoto dake nuni da cewa jihohin kasar 18 na iya fuskantar ambaliya abin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ce tana ci gaba da lalubo hanyar samarwa al'ummata mafita da kuma daukar matakan kariya dan samar da kwanciyar hankali ga jama'ar jihar da ka iya fuskantar ambaliyar hakan ne yasa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar wato Nasema ta ce ta zaburo domin neman mafita ga al'ummar ta inda Amal Wakil ya zanta da wasu al'ummomin da ke rayuwa bakin ruwa a jihar ta Nasarawa ga kuma rahoton sa
4: a yayin da wasu jihohin Najeriya ke iya fuskantar matsalar ambaliya a kasar gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce ta sha alwashin kare al'ummar ta da ke gudanar da harkokin su na yau da kullun a bakin ruwa abin da ya kama daga garin Tunga da ke karamar hukumar Awe zuwa karamar hukumar Toto da ta kunshi Umasha da Ugya Mr. Benjamin Akwash shine shugabar hukumar bada agajin gaggawa wato Nasema a jihar ta Nasarawa
5: shirin da muke yi mun sayayya akwai abinci da kayan masarufi da yawa a store akwai abinci su shinkafa da masara da wake da su sauran su haka nan akwai gidan sauro da su borguna wanda an kaman ambaliyar ruwa ya shafe mutane yanda zamu kai musu tallafi kaga a takeice dai shirye-shiryen da mun yi da matakai da mun doka kenan ina fatan jama'a in sun ji ko da muka je za su ji duk wani abun da mun kawo musu kuma su yaki da shi
4: to kowani shiri hukumar agajin gaggawar jihar Nasarawan ta yi don ganin ta cece al'ummar ta idan har ambaliyar ta faru Mr. Benjamin Akwash ya kara da cewa
5: Moriga mun gama shirye-shiryen mu za mu tattaka mu je wadannan local governments mu same zama nan musamman wakilan matasa the mata the elders wakilan JNI the CAN anan za mu wayar musu da kawunan su mu fadakar da su neman bukata musamman wanda suke zama a bakin ruwaye su barwa nan wuraren su koma tudu
4: Honorable Sha'ibu Umar shine kantoman yankin Raya Kasa na Loko dake karamar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawar wanda yanki ne da kogin Benue yake yayi mun karin bayani game da matakan da suke dauka
6: idan ruwan yazo al'ada abin da muka saba yi muna komawa ne tudu sai aje a kafa bukka a gurin kuma ko kuma a koma ainihin sauran kauyukan da ruwa basu shiga ba to sai a kafa da'ira a gurin anan ne ake taruwa haka a zauna to idan ruwan ya koma sai a dawo bayan da za a yi ka dauki manomin gaske saboda ruwa ya kwashe shi wai ka bashi gurin makaranta ya zauna haka da ya'yan shi ba wani abin da zai yi kuma daga lokacin da ruwan ya fara haɓaka daga lokacin ake kama kifi ko da ruwa ya kwashe za ga an ci gaba da su limoman da ake ruwa ya kwashe yawanci shinkafa ne shi kuma gonin shinkafa yana tafiya ne tare da kama kifi wato wannan shine rigakafi da mu muke amfani da shi locally
4: to ko a yaya jama'ar da ke rayuwa a bakin ruwan a garin na Loko suka ji da wannan gargadi na hukuma kan yiwuwar ambaliya ga dai abinda wasu suke cewa
7: sunana Haulatu Yusuf mu da muke cikin gari muna kokari mu dange gyara guri wanda suke bakin ruwa su dan maso kusa dan wani lokacin ana yin ambaliya ruwa ya zo ya wuce ma mutane da shinkafa ko wani dan noman da suka yi a bakin ruwa kasa sai asara to wani lokaci sai kaga jama'a sun dan fara gudu saboda kai ya zo a kuma su da daddare
8: sunana Ahmad Dogara daga Loko shirin da muke yi yanzu mu da muke bakin ruwa zamu kwashi kayan mu wanda muka sani ruwa in yazo zai lalata mu mu haura da shi tudu idan muka haura da shi tudu mu kuma ni ina noman shinkafa hekta 3-4 amma bana saboda an ce mana zai ambaliya a loko zan rige zan

0: sashen sani BBC daga Abuja, Nigeria.
1: To har wayo kan batun tsaro rahotanni daga yankin garmar hukumar Bakori sun ce an yi jana'izar mutum 9 daga cikin 10 da ƴan bindiga suka kashe yayin harin da suka kai a jiya Lahadi. Mazauna garin sun ce ƴan bindigar sun yi wa garin ƙawanya tare da buɗe wuta kan mai uwa da wabi lamarin da ya jika ta wasu daga ciki. Gani rahoton Ahmad Kabo Idris.
2: Mazauna yankin na gidan wawo sun ce da sanyin safiyar yau ne suke wa mamatan jana'iza bayan buɗe musu wuta da ƴan bindigar suka yi a harin da suka kawo kan babura da yammacin jiya. Wani mazaunin yankin da muka zanta da shi ya mun ƙarin bayani.
3: Sun tadda mutane a cikin garin nan suka shiga suka fara halbahalbi. Mutane suka tarwatse haka suka ci gaba da bin mutane akan mashina suna jin su suna halbi inda suka yi nasarar kashe magidanta mutum 9. Akwai wata mata ita ma ta riski garin ita ma an halbe ta. Bayan sun halbe wa'annan mutane suka bi gidaje suna ƙoƙonawa suna banka ma gidajen mutane wuta.
2: Kamar akwai waɗanda suka jikkata?
3: Akwai waɗanda aka halba dan akwai wata mata nan da tsohon cikinta ita ma an halbe ta a nan diddigen ƙafarta.
2: Kamar wani mataki hukumomi suka ɗauka?
3: In dai ba wannan hukumomin na CWAS din da na ga maka wannan mutanen ƴan CWAS ba da suka zo suka ba da ɗauki wanda daga ciki su ma har Allah ya yi ma ɗaya daga cikinsu rasuwa. To gaskiya ina ga har mutanen nan suka yi abinda suka yi suka koma ba wani abin da ya wakana na maganar jami'in tsaro ko hukumomin tsaro. Taron nan gaba daya a nan aka yi masu wanka aka yi masu sutura muka yi jana'izar su a garin Guga.
2: Shi ba wani da muka zanta da shi da muka ɓoye sunansa ya mun ƙarin haske.
4: Sun harbe harbe sun kashe mutane 9 ne suka rasu a daidai lokacin wanda aka harbe tare da wata mace guda ɗaya. Nan aka yi masu jana'izar daidai lokacin da ake masu wanka ana shirya sannan kuma aka kawo ɗayan wanda ya rasa asibiti. Sai ka zama mutum 10 kenan amma ɗaya ɗan shuwaki ne ta aka tafi da shi. Imanin ƙarfe 11 din muna magabarta 11 wani abu aka gama.
2: To wani hali ake ciki a garin?
4: Mutane na ta migration suna baro garuruwan suna canza gari sakamakon wannan halin da ake ciki.
2: Ita ma rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar min da aukuwar harin. DSP Abubakar Sadiq Aliyu shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina.
5: Ɗan bindiga sun kai hari a wani gari da ake kira gidan wawu a ƙaramar hukumar Bakori. A inda kafin jami'an mu su isa wannan gari wa'innan ɓata gari sakamakon wannan harin kimanin mutane 9 suka rasa rayukansu tare da sama kimanin gidaje 6 wuta a wannan mummunan hari. Bayan isar jami'an mu zuwa wannan gari a cikin ikon Allah sun yi nasarar kwantar da tarzoman haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da al'ummar wannan gari aka ɗauki waɗanda suka wannan abu ya ritsa da su zuwa asibiti. Jami'in kula da lafiya da ke aiki a asibiti ya tabbatar da rasuwan waɗannan mutane. Girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Ali Umar Fage ya ƙara tura jami'an tsaro zuwa wannan guri domin a tabbatar da an kwantar da tarzoman da kuma fara bincike da gano waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin wannan aika-aika tare da kama su domin su fuskanci hukunci daidai da abin da suka aikata.
2: Kawo yanzu kun iya kama wasu daga ciki da ake zargi haka?
5: Ba mu yi nasarar kama kowa ba amma ina mai tabbatar maka da hukuma cewa rundunar tana kan bincike.
2: Jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya ta jima tana fama da hare-haren ƴan bindiga. Lamarin da ke haifar da asarar rayuka tare da awon gaba da mutane masu tarin yawa baya ga tilastawa da dama barin mahallansu. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
1: To jami'an tsaro a jihar Oyo da ke kudancin Najeriya sun banzama cikin daji a kokarin ceto goman ɗaliban da masu garkuwa da mutane suka yi tare da malamansu guda uku. Wannan na zuwa ne bayan da wani bidiyo ya tabbatar da kisan ɗaya daga cikin malaman da maharan suka yi garkuwa da su domin a biya musu bukatunsu. Ga rahoton Umar Shehu Liman daga Lagos.
6: A harin da 'yan bindigar akan babura suka kai lokacin darussan safiya makarantun Baptist da Yawota, Community Grammar School da Ile Primary ta Isele sun kashe mataimakin shugaban makarantar Mr. Joel Addition da wani ɗan acaɓa. Fargaba ta tsananta bayan da gwamna Shehu Makinde ya tabbatar da cewa maharan sun kashe wani malamin lissafi a daji tare da sakin bidiyonsa. Daga ɓangarensa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tarda kisan malamin a matsayin rashin imani inda ya miƙa ta'aziyarsa ga gwamna Shehu Makinde da al'ummar jihar Oyo. Sannan ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don ceto sauran mutanen lami lafiya. Ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa ta bayyana cewa an yi garkuwa da gwamnan mutane a ƙasar yara 'yan shekara 2-16 da malamai. Bayan aukuwar lamarin, Sufeto Jan na 'yan sanda ya ziyarci yankin kuma ya bayyana cewa
7: jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu